0: ngeen ñett ñi la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ki nga xamne bama koy bind taxo ak ki nga xamne da nga ci am wal keneen am ci walam ki nga xamne bako yalla bind ya tax kenn mënu la ci tay jot ki nga xamne bama koy bind taxo kenn mënu la ci taxa jot ki nga xamne da nga ci am wal keneen am ci wal lu mu yag yag fi yawit da ngeen takaliko keneen fab ko amna mag mo xamne wax na ne and na ak serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ci julik timis mu tare ci rakka bu ñeek bi fatiha ak inna anzalnahu ba ca dess mu tare ci fatiha ak li ilafi quraishin neena itam and na ak mom ci julik ge rakka bu ñeek bi mu tare ci fatiha ak isasul zinati rakka ba ca dess mu tare ci fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun neena itam and na ak mom julik suba rakka bu ñeek bi mu tare ci lam yakuni ladina kafaru ñaare lo rakka ba mu tare ci qul ya ayyuhal kafirun bu ci nek ginaaw fatiha bañu selmale ñaare rakka yu ñeek yi te moy ñaar rakka yu fajar cheikh muhammadul amin momam nako dang ko yalu te yalu moy wax ci suuf manana xamuñu li señ bi tare ci ñaar rakka yu fajar yi serigne bi rabbiyallahu ta'ala anhu nako muhammadul amin laaj baxna lol waye laaj ko xam mo gën ñaar rakka yu fajar ku ko man bu jekk bi day ci jang fatiha ak alam nashrah bu ñaarel bi fatiha ak alam tara ku koy def da nga mucc ci ay yefeur ak luy loré serigne bi radiyallahu ta'ala anhu cheikh muhammadul amin masna ñew ci mom serigne bi jog na ko muhammadul amin topuma mu top ko ak keneen kum andalon serigne bi ne ko ko ki nga andal na and ak yow ñu ñew ba ci am neew bo xamne ay xéewale ca nek serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne len lek len ci su ngeen ci lekke dootu len xif aduna ak alakhirah serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku bañoon baati nasaran la ba wax nañu ne kaas goblet la ko daan wax serigne bi radiyallahu ta'ala anhu am nañ ñum waxon ne len bu ngeen deme na ngeen fonko kafe ak suba lu ngeen bëgg ñoddi ñoddi len ko ci kafe ak suba lu ngeen di dakk dakk len ko ci wargaw ngon serigne bi radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne adiya kuyul nag la sarax kuyul xar la lii lañ leen indi woon ci seen denkaanu suba ngeen doon ko ànd ak seen mbokkum taalibe Makhtar Faye
1: Alhamdulillahi rabbil
0: alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi dhawir ridwani wa tamkin yen mbokki julit yi mbokki talibe yi yen ñi nga xamne yen ngi bayyi xel seen web tv al asar touba ma ngi len di nuyu di len ziar di len barwaq tayit di len balaq di ñaan ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole na ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci bi jahil khadim wa isati sanadil makhdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi al-Asar Touba ñëwaat ne ci seen émission Great Figures muy émission boo xam ne dañ ciy waxtaane mag ñu baax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xale yi mën cee roy mën leen a jël référence mën leen a jël ay exemple ñu tànn ci nag tey Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dagana muy koo xam ne nii ku taqo woon la ak Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu muy koo xam ne nii képp ku mën a waxtaan ci dunduk Serigne Touba wala nga bind ci faw nga dellu ci moom ndax téeréem boobu nga xam ne mooy Irwa un Nadim mooy delluwaay bi ci képp koo xam ne nii bëgg ngaa wax wala nga bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fas yéene ko nag ànd ak doomam Serigne Habibou Diop moom itam muy koo xam ne ni waajuram toppe woon Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la top.

0: won doomi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yoré dara Touba yoré ko fi itam ci Thiawène comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci Thiawène ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax antaytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne habibou alasartouba.com ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi zawil jah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no ngi len di nuyu te di len ziaré di len dalal ci fi nga xamni moy daara ji ci Thiawène Touba Thiawène te ñoom won digelu serigne bi ci def ko soko tambali gannaawam ni nekk fi di ko tambali ngeen ñew fekk suñu fi loolu bég neen ci loolu lool te di leen ci sant di ñaan suñu borom subhanahu wa taala def tànk yi muy tànk yiw ak tànk njëgal ak lépp loo xam ne jublu ngeen ko suñu borom defal leen ko ci nu kowe seen njort di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci leen yëkkat itam ngeen di gëstu si jëmm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur waaye li nu dund ak moom bariwut lool ak ci ay caatam lañu bokk xanaa li gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg si moom waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek waaye foofu rek la toll moom mu ngi tudd Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop ganee àdduna dagana mu ngi ganee àdduna dagana ci atum 1886 la gënee àdduna ci dagana jànge fa alquran ci waajuram ba waajuram moo ko tàmbaleel njàngum alquran ba mu xaw a sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta ci dëkk bu ñuy wax Ñandaan ci Fouta moom la ko joxoon moo ko doon jàngal nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kilifa gi nga xam kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal donc mu jàng fa ba wattu alquran ba mu wattee alquran bi mu daataan bind dellu siwaat na ci waajuram ci waajuram la binde bind na ci waajuram ay kaamil bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Dia jóge ci géej gi muy 1902 defe na wala 3 la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébbal Serigne bi mook ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax Serigne bi dafa daan dem lu bari Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bokkul ak yoon wi nga xam ne moom lañ xam laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko nettali nee na Serigne Bassirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxee Serigne Bassirou Serigne Baye Jaxate mu di ko jàngal alquran benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi Serigne Baye di siyaare Serigne bi ñu ànd ak ay mag ñu egsi naa ju tàng nee Serigne Bassirou kee dañ koo tungoom ba ko Serigne bi séenee ne mo li lu mu daan ñu ne ko waaw maana basiru de lañ mën nañ ko wàcce dañ di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu xalaaxa moo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi ma fa yóbbu ne sëñ basir oo ko nettir loolu ci nañ xame ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne sëñ basir ko sëñ bi benn bi mu ni ma ca dund sëñ mu rante Selina sëñ moor moo ko yón ni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe Yaya Diam ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér di moo doon sëriñam mel ne daal ku doon joxe di Yaya Diam wala ku doon yeslu sëriñ bi dem ne ca ginnaaw bi bi mu dellusee bi sëriñ bi bi sëriñ moor nelawee sëriñ bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at moomala asi sasi ci at mala demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya sëriñ bi ak mel ne ku doon yees lu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisu ko ndax yaakaar yu tas daana dafa mel ne moom la wàññikoo ndax wax nañ ni ba mu eggee wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk si Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne sëriñ baa ngi fi mu dafa génn mu génne fekk muy julli mu toog toog di toog di toog di toog ba mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daa di duggaat bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn ba mu gisee ak Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa ngi moom waxi sëriñ ba waaye ay yees loo jëlaat wér daag yooyu dafa mel ne boole wu ko ca yoon boobu loolu nag biñ ko seetee du sori ak mag yi sëñ ma laamine jamono yi ji muy gane àdduna du sori ak yoon woowu ndax la koy firndeel mooy sëñ soxna Khady Mbacke moom sëriñ Sall ne waajur sëñ Cheikh daf maa wax sa wax ni sëñ Cheikh jo sëñ soxna Mousli moom sëriñ Touba dafa am bis mu woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga ñëw gunge ma ma dem siyaara ji sëñ Cheikh Diop daga na nee na bi yàndee bi si yoon ni mu ni ma soxna Mousli nee na mu ni ma bo kiñ jëm kat boo demee na nga ko seetlu dafa niroog sëriñ Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp da ko niru daa di nee na daa di ne ma xam nga loolu lu ko defee mu ni ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom sëriñ bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee sëriñ bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egse rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn di dem ci waaye bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyi wu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay làmp xamul dana xamul mu defe ne daa joom yi mu tiit nee na tele ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag biñ ko seetee moo tombeeg yoon mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareelu yoonu sëriñ bi gànnaar mooy woowu muy at mi nga xam ne ci la sëriñ Mor Ante Séli demee gane àdduna at moomu ci la sëriñ Cheikh Diop daggana magam gane àdduna ñaari at wala ñetti at lañ ci teg sëriñ Mor Ante Séli gane àdduna. léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko sëriñ bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njab ak njabootam yëpp sëriñ bi bàyyi leen fa jàll gànnaar jàllee gànnaar ñetti weer la fa am sëñ Tafsir Ahmad daal di faatu sëriñ bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale sëriñ bi laa nee na kenn ca mag ñooñu tudul tur wa waaye kenn ca mag ñi sëriñ bi yebaloon ba ba gone laa bi mu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la sëriñ bi te sa bàyyi nelaoon ñëwul na ànd dem mu ni ko waa danaa dem waaye sama mag dafee newul dama ko bëgg a woo yi wax ko ko ba noppi fekk boobu sëñ Cheikh Diop dagg na magam mi ngi mbaakol di jaar di jàng cumbu leen defe naa wala bi ndawi sëriñ ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakol pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu koy wala lu jege at soog caa wàññikoo nag ñëw bi mu ñëwee daa daal di continuer moom dem gànnaar sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem ba mu demee nag nuyu sëriñ bi sëriñ bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu sëriñ bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ni ko ah man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu waaw kay moo gën de nee na daal di woo nag ku ñuy wax Mor Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la ki tassol sagar neena tambalel ko ko bo nopi dal ko jox ne ko ne ko jangal ko Modou Mbacke Touré mom moko jangal ci ganar tassol sagar Johar Nafis moko jangal ba Alfiatul Malik defena boole ko nak serigne bi diko wo fekk bi lolou da tan am wona serigne Saïd Lo ne ko natul ma alcorane ji ba xam fim tollu serigne Saïd Lo dalal ko natu alcorane je natu ko bo woluko ñu wax ko serigne bi ne ko mokal gi rafet na lol serigne bi jox ko keuyit ne ko bindal bindiko mu bindiko wono ben mu sokko boole ak Mor Mbacke Touré mom ne ko jangal ko dalal ko nak tassol sar dal ne ko mu jangal ko mom moko jangal boole ko mu ñew ci serigne bi diko wo diko ligéelo diko yoni ba serigne bañ joge fa dem jolof biñu fi latan joge dem jolof neena Mor Mbacke Touré momu yewiku na fekk bobu sama jang sori na jang na alfiya defena legi digeenté bobu amul ko jangal waye mi ngi fortati ci bir keur gi rek neena bañ joge fa dem jolof biñu démé ba jolof nak la serigne bi soga samp serigne Lamine Gaye ak serigne Bara Khalifal ak serigne Bara Fatim Bouj ñom la sa champon ci daara yaay la jangale ñuy jangale xam xam ci ñom la continue am jangam ci ñom ñatt ñoñu serigne Lamine Gaye ak serigne Bara Khalifal serigne Bara Fatim Bouj ñom ñatt ñoro jangale xam xam fofu ci ñom ñatt na la continue am jangam ci jorof ba jang fa lam fay jangale balako ak nak serigne bi diko wo diko bindulo diko liggeelo diko jangale ci xassida diko liggeelo li nga xamne mom lañuy liggeelo goné gu sawar dal ak go xamne gi yewuna diko former ci li nga xamne non la bëgge ci jolof bañu ba ñu joggé jolof ñew ndiarim biñu daatan joggé jolof ñew ndiarim nak am jangam egg na ba mu dencal ko yebal na len mok seigne cheikh job dagana fekk ko seigne cheikh job dagana ñew na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ko ngeen wetliko serigne bi non la daan def serigne sallu netal na mako neena serigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tegeati bax na waye aawo mom serigne musu tanang kenn tekke ko fenn ñim daan joxit day fek am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbokk lay don neena biñ tollo fofu nak ci ati jolof yu mujjii leen serigne bi yebal neen dem leen ci mbokk ya ñu dem atak fa soxna andiko jolof fofu lañ ko defena tawam serigne basirou ci tele serigne basirou fofu la juddo jolof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defal ñoko bo rek bo am jangam egg na mu diko liggéey bopam yi xassida yi jangum xassida yi ak lim daan def ci biir neegé mi ndax señ bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xani liggéey bopam la ko jappé won nga xamni kudru kum jappé né bopam do la ko def lo lolu defana ñi min yoon wi yépp xamnañ né bari na ñu jaar ci loxey serigne bi té ci biir kër gi ci ndiaré musuno wessu kess gu ñëk ga ndax ay kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank bu dul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak bobu kudul mom wala ku melni seigne am satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na len ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jolof ak ndiarém seigne am satu mom lim xam ci ganar le ak ci jolof ci serigne bi kenen xamuko ci waye serigne lam lim xam ci serigne bi ci ndiarém kenen xamuko ci ndax bobu seigne am satu ko fete ak mak te man ko deel ndiarém man ko deel touba danako wolu ba diko liggeel waye fete ak mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarém sax fi ci wetu serigne bi mom la dan jangalo khassida yi nga xamni bu talifé ak khassida ba nopi day dañuy dajalé ay lu bare bare ba mat ay gal ñu fop ko yett seigne Massamba seigne bi daan bind rek waye darul mas daan yaxal rek ñu def dajalé ba mu bari ñu yett ko seigne Massamba muy mas dir bobu digënté bobu lu mu fi yaxalat mom la koy jox mokay mas bala mas wala genn xëssida ba lañ ko def ci gal diko yett seigne Massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu ko jang ko degena waxna ni waxal nako bopam ne sa suma lay jangalo xëssida so ci egge ci lo xamne xamoko nang mako wax la nga nak bu la jalle man na am duñ ko xam budey yoyo bu bokka dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko amna fann yo xamne digënté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang ba egge ci lo xam nang mako wax bu jalle soppi ñu soppi ko wala ma leral lako ndax lu ko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo juru lolu nga xamni bindé xassida la koy wo jox ko mu jang ko ci kanam muy deg leg leg mu ne ko demal masko leg leg ñu def ci gal gi su fekke li dem tuba bari na ti ñewugul digeenti bobu luñ fi mas mokay mas ma lool la ko liggeelo ak diko bindilo boole ko ci daale kamil ci ñi bind waye ci biir bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñewé jangale ko xasi da wala def ko lokko mu koy def lo digeenti ak bu noddu jotté mu noddu loko li xam jotté ma li xam loko liggey bopam da liggey diine mom la ko don liggeelo mom la ko liggeelo ci biir loolu loolu taxna serigne bassir wax ni nonu muko don jangalo khassidam yi ak nonu muko don dugale ci liggey bopam yi taxna xamal nako ci bopam lo xamni ñim ko ci xamal bari wut ngi ko xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndiarim ba serigne bi joge ndiarim ñew Touba mu dess ci liggey yoyu batale ko rek ay liggey liggey yu top to khassida yi ak liggey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw sëriñ bi ci xassida rek moy ay ligéyam bind xassida yi ak masko ak jëm ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama sëriñ dam touré xamna ci lu bari mom netal nama ci lu bari leral nama ci lu bari yo xamni mom moko la netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dund ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko don deflo da ko dan wax ni sama liggey bop yi nga xamni mako fetewal sama bop mako waral sama defal sama bop yoy la ko dan liggey lo moko melni ci am sat yi xate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil yi nga xamni mom leen dan bi mom leen dan bind lo da na wax ni musuñu tok wet ben yoon te nekkun di bind leg leg ñaar ak ñaar mu boole wo ñaar ñu xéto Khalima boole leenu kamel ñu dem bind ko leg leg mu war ñet leg leg ñent leg leg juroom ben leg leg ba defana juroom ñaar daal leen wo boole leenu ko boole leenu ko ba ci kamel bi ñu mujjé bind ci koor gogu nga xamni soorew la gu mujjé gi neena bayyi nañ ba wër wi xey ñaar fukki beccëk ya ak juroom ñaar ca yor leen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen tudde ñu ne ko ah mom day xamaguñ ko fekk ba mi ngi tek paquet ko yi ni mu ne ab kamil de la bëgg te bëgguma ñu ne ma wër yu feñ na te neewu leen ma kamil baangi te tay la ñaar fukk ak juroom ñaar